Follow me. Sama burate. Anya kata. Una wabua mea. Yawe na watite. Upenye wa sewa ni kia watafuka. Mawane ni wahunu. Sawe ya wabula diye. Anya kata.

Kwame na miye som Mi beza Mi wadam Mi beza Mi jano Oye mi yon Sa wani tiyan yume na tumi bini udiya siya Sa tumi niye sumwe jan kane nim Sa tumi niye sumwe jan pwani shafo Sa wani tiyan yume Na tekele wabi koswa Yesu Kristo Wati ni jan wani yume nimo Yume nimo tumi niye pwani shafo Mi baza mi siyano Malayi kabase Ayande lema Desi nyami Desa katori yanda Oh sorry if you're nyami Mi baza mi siyano

ayangaga za bubro likaburu limamati aya u izi nai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini jeko to